0: na ma poste de santé tule bayenda ke bashakulo kambo abohanya sibulo eyo bwayira twama bitwa kitya kitwa ngana sunga kandi abole kasube butembweno kandi lubanza ilwa mabitwika donc tunamusabira bali chetu abali mu ituri abakongo bali chetu sahali chetse bwe chetala bachaleke bole yahwa ebutembweno nabando mabi discipline ngoko tunamu abanyasenga nte yabanyanyanya baba kale traheka bala no bale moyi twala ejo chikaga nango ko abantu babiremenya akare omulubanza olwe ebola no mundu shasha nare twala mundu ye lupitali atikundu bake mutsimbira ambo ne bola abantu bari bakaganira na bakuni beka ambo hange na mukuri lupitali ambo no ebola ye omundu twalwer ebyo marero ebipimo sibisha echenzasa babiro tuma ebyo mabika pima ebola bene ebutembweno echa lubero cha bire yayo no mubeni ndino bakaluba pima ne bola kutse sebola nikatambika kiba mabe menye nambo mundu shaite serumo njingo mwe ko moberere atekasa labanga ngabake muhamba okobola na kanda bame kuhambi wo mayiru muisa kundu wangabieka wangatande bieka okwikwa eko une na ku lupitali iyo mulamo aneyo sauti atuhe chinyocho honorable Esperance a tutukire enyacho tukenikania ku machiro echa munabwira
1: bo basi yehe babara babya muriolo niho waye umusha kuloma hikaho ati basi ngasha kubora utwali macho no omwana wa yabari abihola
0: mhm
1: nerio ama ina mabebo utokomuka liko mwana mu nerio ati baba abazazi
0: tukachonda kenda kimutu wande
1: ho waye muriolo ama iko musha kulo ati bo Atimana kiawe awe wabumu kali wayi, awe mwaliana wayi, babiri nisere, ambu nitahaye, omwana wabu. Kante mwalau wabare hall. Atine utuka hivula ituweche handa cha ntibwa, tukandisha mutahiri ya trot. Na erobasi ya piwachi
0: wabu. Abine nikere naye?
1: Mwamu kutako nuruma enda ye.
0: Ama enda?
1: Nerumulwa nabare hall.
0: Nerumulwa nabare hall.
1: Sibali hauma.
0: Sibali hauma.
1: Neruache handa chapo chete pamutahirai.
0: Nambo, bamutahaye.
1: Bamutahaye.
0: Nambo, omulu anamwabu toko museka, magenda, ama yahola, sibi batikala, narecha andachi wabumu kalichite.
1: Batahaye.
0: Mwari abere hola, koba natahaye.
1: Batahaye.
0: Washinja honorable.
1: Kulwabro bula ngairiati.
0: Ngairiati. Meso, tukatukira yo ure. Mm-hmm.
2: Di, nivu ambu, chuocha uri hikabole, kunde, ukasunga iwe wambo mduwa kamutahira wa machetaka. Naruba naye, oyu wabiri wa machetaka, kita shatahia. Omusika, kendi bia, akisha ye wabo mabiala wewe kutsi akisha bia nandi. Kundi yuwendi mutahia, shacheri. Nero, njenga borobo mama, tatabiala umuba, oyu umulwa na yu wabiri hola, atasha lingika na andeke, Asube unanobu iwe, atikosi na vreda nganyika kundi, no momo angareta shombe sinia shibongo, mwali wa ingwa kisha yabia yonandi.
0: Vala.
2: Achocho na mamu laeru.
0: Ok, karonde.
3: Ashinja rimbe chinyo. Masu yuwa masha kabisha kalira kusebo kalihire. Hewa mbo, njana nganabu anete, aba wabat umulu anata haye na vre hola. Chena nganabu anitemanganae baba mkubano machetaka kunde. Echeba malangirisha chama ibe nchindu chituwene. Hanganayero mundu unalu wikare na yone mosheka. Yakabi hape holo shumutu kire kwambene. Kwenye wamulu muka na ubutindulo na mosheka kato hibawa. Iba mbuho banengo bama wabatu. Omulu mema bakanza kahola. Shiba langiri hape okopo omulu meko mabare tasheka. Shina shio mosheka ngo halikondisio ya marekeba kwa mafikiri. Murao wabe hola na rambutuku mbe oyuho lire yuna mutahaye. Echandechi. Chile biba wende eke na baba na wote ya kariyo mwabu kakara keba kole biringi.
0: Tele. Luba luba.
4: Washinjo kwa chuka uwa mwache kari hile. Na wala kini ya kama wala baka mbo kati hile wa mwache traka. La. Eropa kala nda meromo neje shiabuta. Nga kanda kulati. Sebeba habe yehe. Nia mbo bakole mwache mwleva kandiku lichumuka li. Bateke choba kete kichike kulio mwana.
0: Bali ndiribe cho ukabuwe, cho uke ndibuwa.
4: Litibuwa baronde, baronde vimu wana kanda kulamo, noloba nzalo kande huwa. Kundi ufulu miaka ama, bukali ya kama.
0: Mabu ambubirondi mawe, mwke butibaronda yechi.
4: Ebi anga kulio mwana ni mwambaro mwanyana mwanyana mwanyana kulikibawe, wakarondi mwukali ya kulikibawe, nari mwundu wana vare holo, ndia vare mwopota.

0: Ok. Voilà. Washinja wanyenze kuwanyenze barunda eshombe nini ku milionere barunda esebere ku mafungula barunda esa tu milionere na mafungula 3 okay kamba lume tele bya lukanga ngikana lwa chebuya ngune mwe ndibandania cha
1: Ba sawa aho oma no buka ya berhola
0: kama no bulume
1: o o bulume
0: eh
1: oma no bulume a berhola Nayo aba ningo ko bana mubuga kulucha aba maholo omwana ituko ituko kutime par example mna mabutoko okomseka nemwa mutumuka kuluka ya ato loholo iba kabo mbo mwana akakulukibawa omushombe nibiri no mwana obuka ali omushombe ni satu yani olwaka olacherenga pe balo ebe kaendera omushombe ni satu amatsi itu ikotuko watu otya molo travel tragwa
0: Nambwe saba okwese yo.
1: Saba ye.
0: Ise kutima ekutima buri mundu shi yongo kwa shi.
1: Esho omwana ini akakulukibawa omombe ini akala omombe nibiri. No museka iba mukuluke omushombe ni satu. Na waza muno mangana byambe no balingo bokatekista.
0: Mba bangame nyabuzira balwana.
1: Abalwana basu bangame nyabe nene.
0: Zimuta mu kaba bugira kuzana naki. Kwa
1: kanyo mu kugenda ndakachabata kakobaba kubale. Ese kabya bano bando abantu angaye koseye umuyaye ngabete. Abiri akabya ni kofiasi ni mukanye. Wa mabiye koko yukali okubanye. Me wa mabiye koko mundu natulere. Na tukabara bali atutebase bolobolo. Ni perte irreparable ngamukeso ashu.
0: Ashu no lubanza. Kolwa na tsumbero tutele byano ngikelwa berebete.
2: Bo ini ngandi bwanya chena humula. Bewe. Na baseka bamzibwa mbu ni kwanzire. Rebu toko mundu kwembere isu walingikana uti ni kwa nzire.
0: Mbaka na butano kuyeta nzire.
2: Mbaka na butano kuyeta nzire. Narusi ba musengere kubiribu ambu. Kunde mwamu butako. Nariyo emya tibu ikatuka. Babi hai. Olie basha londi oluba anza.
0: Mbaka na chereho.
2: Nariyo kwa mashabuli. Nche nga sangabula basika ba muna burenga bale bata. Omulu mewa kubutako ama behol. Mune utinje ba nyite haye. Ukandi ukayalima no mochanda chabene
0: yesu utemo mundu
2: so uti umubiruka kol eroho mera makari ukabene risa yo musiko yenda munde bero mochanda echo akenda mucho mochanda chabene
0: abo babo bo batemukuna kwambo bakaro okay. Ni merua motata wewe
2: bala bo musiko no bamabe ibangana bukamwecho ni ambone bandu batoweru mukutime etu mweno eba na uti yobalu adonge siba shanunga tukokwa mimesi yotu kale iba liene ndambi eyeri lebyambo omware wetu ono tuleba ye tututuye bulebe shomben okochae okochae bobo batiba kashe bulaye e shomben mundu abia bere igenda kwaza muba na sanu shomben sikata ya mware wawo
0: shana maeba neko mochire
2: shana maeba neka nabu muba na sharele rita ikanjambu tunebo kwa mundu uria holakwe ndibangane muba tasanu mochireru naru nchini ngabu anete e shomben esinga esinga he Injenga wete ba manzi ba banashu kutse ba manzi ba ne banashu. Donge ba ba mure kiasi umoche handa. Ba kiri yanga kandi ya kima na muate. Unde ama anga uche kagala bandu waka injenga umoche hende chenye ne nyuma gane.
0: Ba musegi ya che handa.
2: Mumure mumuri iraye mucho. Kiri yanga kia era muate. Aki yusu vili yue ne wene. Ngokwa nabisha sume ni umulu. Akande butano kwa uunde. Ni ya uomabi umobu nyumba tuwa itwere buta. Aki. Bana bwana butu ye hakabumbara kakabi kanemo ne rutuba ngana kutikatiko ko bindu birenge byo no omwana abinye mwana ba mabi imu banaka ni mulumishale nyahola amunaliro uri yakene mwana wawo ba yendi omwana ayo mocha handa chabo bale kene no lya
0: okay
2: ne rutuba ngana kutikatiko ko bindu birenge byo no omwana abinye mwana ba mabi imu banaka ni mulumishale nyahola amunaliro uri yakene mwana wawo Baye ndio mwana ayo mocha handa chabo bale kene no lya
0: okay bwache uma
2: bya wande maana na romwisa kanari amabi bya retia imurekabya omundu abehola oyo musika

0: tuko polu banza na yikayo ko chirosere ya nzawa donge sito ndi watu aruni yamu batayo ko chiriro na nini babemu bayo ko chiriro bayo ko chiriro cyo yuhurire no mubangane yakucho ahurire banga yakucho
1: baronda singa
0: bakaronda eshi satu esheri kulucho mama bakata sharonda nesindibiri esheri kulucho mwana na lobanza
1: wanuma nangira ko sigabiri bambo ngakuluka yo mukari kunde ewo naho mukamugane
0: okay abere babo turo mwana
1: nero owali aho lawe ruye yeshaletaga na mundu
0: shaletaga
1: na sepanga shatukane rimubulia
0: ah sepanga toka ndabere butrabo mwana wa matunda we e mwana yuka kombola watu omuma merisu boho wabo bakateka
1: yeshaleta rwano ho wabo ndere mwambuchi kwe
0: ngushaleta yo wabo
1: shaleta luho wabo
0: rimubutaku ba mamunusha ho mwabo ukawe mutoko mundu wa memunusha ho mwabo
1: ah okay
0: ba nero bakabwa mbwerio Erimusu yomwabo ukamusu bayamo mundu aho bore mundu ushanga na Mwanza sasa chachiru mwe omwanoria ayabo tawa mwamba mise cha ndachiria omwano yowabo tawa omomusase wabaria mwahani banisha beba ebe handebyo nero bakabwambo aluwe mucho nero riwa mucho
1: wamebutwa kwa mundu wamehambana na chanda chabo
0: wamaba hambana na chanda chabo we nero bakabwambo aluwe mucho
1: namba bandu bana nabahambana na banda benene
0: Ndikabe shomba ndo tola ndo bayayo na wayo wana butomwa ndi tu no mwanga bimuta mutrahie ya mabe mwana butayo mwana tu ikabe lubanze wayayo ngi chikaba titi aho ane akandu na rosa wandu bakalangire myatsenga myolo myolo chochochero bakatsa
1: namba ababere buta esaba katashe ya tahaya nabo bambo a
0: tukakera
1: ambo tukakera mbene ka unganisa chehana seba ngasha kolebi
0: bibanza bya ungana kera nero bo tukoshe wa okay okay tukashe suba yechi amagabo ko lukoma nario ba ari aba mabela ndamerera bate kumbi bwa bali aba weshombe ni 10 nga ene ngende bwe rabo nyete bo bakaba ka munga bwe chebwe ngabe chibandana Nari usine shinga na kwena ne kutsiye.
1: Na uyetwa ndabo mulalaba ndabe masereke we.
0: Ene ye nje ina shinga nga ne ngene kwacho ne ngachibandana. Bwanga takichibandana. Na mabe takichibandana kutsisina tachibandana. Okulwandu babo mukalye saba kasabe bishi. Ine ngibwa ne ba mabi babya ne lengo eriwa bati tu edishi ye naboke edishi ye naboke. Emo basaba muhanda. Kunbebe ndisa babati umukeli yuhole mwale wabo yuhole eriwe mutahiri
1: mutanda parero kandichabu chuma mabandana baba saba muhanda
0: baba sabire bati kume basunga tuye ne
1: bisi
0: awabo yobe ndi bwambo
1: nariba mutahiri wa machetraka
0: nariba mutahiri wa machetraka iyo shetra hall ayuka aske mwana mata njaba kambu ngabu atu nengabe chibandana
1: atuka
0: inje ebo ebo mo bata sabamu bamalia bamami si bali kwikunucha bali tuwa mutu ngoto ibawe
1: bali ko shombe ni 10
0: bamami bali tuwa ko shombe ni 10 iningi antibwa nabwe shonzulisha abo mosha bya 4 bende sabalu babata kondio ya mabibu toko mwana wetu hole wetu kaya sababe shombe ni
1: bisi
0: na konde shareta hola
1: balie balie senga
0: kaya esenge
1: balie senge batia
0: truwa police day
1: ok vala ok vala atuka mama basege miyati vala nashu kone shomba nzanyi njesiri omo tuwa mimi echo wanyi nzali ya buwa omu wanaka na hecha wabuku ure kumbia mandubla tukiribu ya miyati ngekia nishenda yetu Njana bera bantu kumbe abantu baluba tatsukere bya bakata mbatano bukure bukina hambo wamahicho obukurukesha mutra ya gutsiye nari mamyanga mukindi kulakula ni murachi mutu yakesha kulucha chiro chirili na kundo ndo mukana bati aba abasika bakabatekera ya ukabe una mu tsungoma nabe none chitero bakesha kutra hi kumusi wa mbusube ndisha kutra ya nari wabirila bya kumuhwa au ndo wangashire hutwa wa Josephate nari basi wa washishira bakakula bira ya hesi kumbe tromasha suhebinywa bia ebya makuru tutwo buli mulwana unyoko okumu seka kutukesha mukulucha naro mwe mune mutarishe byoshibyo byokumera no musikina nshingo ko mwana hane chiro bakesha sha bakesha sha mwenda hane bika bibi nayitwire nginje hanone na utumuka ali na mabuta kumwale wa usuanga ni burutingo ngesha ta yakutsiye mwale wa unichalia kuluka nebya no mwana shalia shalia shalia butwa sauti wala Alo, muka nairua? Tutelebe moline terunga muke luwe chiso shirachetu.
2: Nala, nga chena chome rana vende basi. Nivu ambu, ehali enda mbingu uma. Umisha kolo, ini ene mchume beni. Noma na wenye anena movile mwenu. Sasa kasangua balu anana wakeba na mlabalaba. Vama asunga na umisha kulu. Umulu anana mseika. Umuluana, kweli machicho, musika yo kule. Amabi mhicho kule. Amusika mabutre. Abri abe vota. Bas. Agusha kuluba ni kabu nubeni. Abri abe vuhere vota. Na vama asaba kisha mule yambo. Sasa kutu ni wama kutu kwa ni yambo. Ni mtu fulani. Vama tisha suwe kabu nambo. Umusunge. Umu mama mavyala uwa matu. Mechofranga maa mkombole. Mawe mkombola kweli omusika na mwishe lano mwana. Amwishe luwa ho, oma na malo la wabu.
1: Ewa ba musika?
2: Ewa umulu anasasa. Umulu ananibu mbini alituna ingi mbaduwe ni akala walabisha ute ike. Kwa omusika njini kalanae. Nere, kweshiri ino, inyo limprofi iri wataa. Ngaya rondo ndo musika sasa. Na inga muhe kwa wuko ule. Na shi mnugure pelu wanabali paritu basi. Ama habu muhe kwa wuko ule. Ababa mavi hakika neniri wa mungu. Neniri. Vama ili wa mkata. Eli ni atrahia. Ni anena undiaria.
1: Ama beri ro luria.
2: Ama beri ro luria.
1: Luria luniaria.
2: Ama habu teni ili ni alonga. Basi. Aba kumusiko liya wali ya mbukeshi wa mbwa. Ambo habiri trahia na roo. Yoli anena ukelonga mbasi. Averi longa. No endo watu liye kenzayo. Kasa nguwa oma na uwa tunamueteko. Ya nini haba
1: retepa. Lunose lulu wako.
2: Ati mbukeshi trahia. Tuatamu lenda kwanza. Mbukeshi lulu halo. Vama tatu aloma na ye. Yuma na namavi ya ye. Bade kidogo. Oma na kandiyo mbukeshi lulu wako nesi ya mbuo. Omundushe ulahali ya vana ni halu. Akaso baka ndia sokuluwe wa mulari oyu. Oyu uti wa msika. Ama habi subayi. Bas. Hama shabi ya dabayi wa mbo. Ama namu yu ya mabe kulama be mbaji ya mkalasi. Tuwela tuti tumutu wa lido ya. Aba ku baba weyo. Baba uwe kuma shasungika. Atiwe baba mkwe. Numa na mabutu kala tuma na injina mabutu kweli. Atipa ngewe ndi uwa mabutu kumale wawo. Sinjira na ila
1: zi. Atumusubane no mwana.
2: Usubule na ye mpaka leo tu. Nerana na ye narumisha kuluko wada ta. Anjena wasa sangala. Ono kanyavera. Iyua na wana yu anabutu kumale wawo. Kandipu umulo na yu yu abere nga kakarama.
1: Akata kiganu mwana wewe.
2: Ariambu binja na butu kumale wawo. Daro basi. Obusha kulole hale. Alivobu langa yari ate basi. Leru ya chucha vili mukifu sana. Hapa ndikuwe uweba jambo. Agendu ya ilaba yecho. Mutoka minyesisha chonga yangaenda.
1: Mungo yangaenda viti.
2: Kasababa kaya hikayi. Omu mama umuluana. Inini watikuli muna atole shofranga shamateri. Apulisi no manabi nyanano. Mwachalu anu hatenu. Inu wabanduwa karu ndo msasi wako. Na tutukene utoshombanza, valava tuwe utoshombanza. Tuke tunema ndabana.
1: Ndabana.
2: Tuwa ngale kukumu, okumu, okona ni uyaba ni kumshiko. Omsase wawo, ishati wa omsase wawo.
1: Vala.
2: Echo chiva gamu ngambe na imu wanete wako.
1: Bashinja kakule vanduwa satubane, basuwa yoko matu ya utunemu tiruka. Nia tutuke alishari ya mvana, mbere.
3: Wasinja kurduwe rimbe chinyo. Onge, geta wanetre, kwanza volo volo kwa babamu kwa otroyo, vakatamuhabera batia. Echi ndechonga suba yako, nechihandache wabumu luana, na wakanga baka mutendiri raya. Kundibanga chukire ribu ambutahe, ewe, wamaenda chetia chetia, esku nasho lubanza kwanza lundilo kwanza luli. Mebama kola, ebyo bangana kola. Neroba mebya, ebyo akabwine kaonero. Basubayo musika yo mumbangwa siwe bamukulukaye kunde nikaonero tolere iba lubika labi handa beberi no omuko oyu mwako sire omrusha natabu ratia bopere wewe bo, no naye bamamu burabati nangananza ndi ane mubutabu naye bakesha bamu burabati ane mwendesha tsemo anduka omuko ono amakole echihalio amakole echihalio choko bopere wewe iye angawiri atibasi kweshi nabrekosa. Ini kalo mwibu.
1: Okay.
3: Boperi anga mwire. Okay. No mtira risha mwira ati ambunga unero nae manake. Nae manake yu wahu hayo bukule wa muna nuwa weo. Mwana mala ngrao kwa vandu baka hawa.
1: Okay.
3: No omuko no ama habera bopere yo okay. Kutibu amu hanurere.
1: Avala. Nje chunga bulaya. Omundu amabe butoko okumumbesa. Kulu mwaka na wati omundu wakana butano kuyata nzira. Ishangashi atrahia kwa kutia meni angatrahia sayahe. kunde munga nuwa nuwa katenge endoba nga kengeti reyo na rusha sharunga omdoma babu toko muri songa shambu nga shata ya undiko acho chonga bulache echo milioner tutuke ho ure tukendi mabandu bake abakendi
4: kwalo maluma kocho kocherecheti wa mabihecho bokure kunde chibwire chete aho mulumye ka kurembe ho amotero ko musiko konzera kuise hebya ho wewe hatie mwaka otoko mwese na eruwa mwata angato toko mwiseku hano. Na eruwa echiku hicha chenu. Embere utahaye. Embere urunge. Kumbwe chukeribu oluba nzalu embere. Yani murimu hecho mundo yobukule. Ale. Hanena wandia wabe ni akaho mamagendo. Iwe obukulibwe virebo kukambalume. Ibulubwe milionaire. Yo nao nena magendo. Lakini obaba nabere kuha ofisi eleme babu ambo. Muka heka hiyo obukule. Kumbwe chukeribu mbolo mwana. Omwana wa woyo mureba kendo ambuke mukombolo mushombe nibiringo ko chineshibwe bo neri kulucheri ribu ambo bo kundi yo si aluru ambo kanduli maiti eshombe ni satu esho wabe banasho
1: nyarwanga na yakolebende
4: okay kande habia na kartas kundi ya kartas kama bebo laho ebangana akutara mukarako ukarondere ya gana tuiba kandi kutsupure lotar Eba kaka kutupure lotare konde sa hara karatasi. Mekumbe habia preve anapui.
1: Okay.
4: Esa heyo e ukande wa mabo.
1: Namba munda mabe amabe butoko musika. Emberi alunge. Ina tatu kerebo kwa luba nzalua.
4: Endi kerebe kula omochisombo kwa mbu.
1: Ina tatu kerebo kwa luba nzalua.
4: Tatu kerebe kula.
1: Ape wapa musika mamabi yetu endu sebeta kosa.
4: Ebu iba mako serahai.
1: Okay, vada.
4: Kwa sotrabu kwa luba nzalua we.
1: Wikalo.
4: Ukwabe sotrabu walo.
1: Okay.
4: Nerio chenatu la base tu hitula heka habera bandu. Hinatula tu hika habera bandu hete mwari wa mabu terahua uwe mwete hemu kaliwa kabere. Naho. Heka tu habera. Naho erere mbera likalire. Aba nabubu kalire mbera abo. Kure nengo kwa ngana rembere ngulubi ikulu ya liyebete. Iye liye nebere kwa veri omochetaka. Na huwe mbeni yu ikai ya mbibi hika nata liyebete besi.
1: Iye shiabere kwa. Wala. Alo. Wikalo.
5: Nimesi kena tuike.
1: Wabiru weri bulie.
5: He?
1: Wabiru weri bulie reo tuka subaya kwe.
5: Weri bulio. Nibu ambu yoyo. Abre buta he. Donge mabu toko hundi. Ama sheta hiye. Sichilo chitolere. Akatra hiye kulucha. Wa yabu tukere botako. Sijilo chitara na hake. Kushangwa ukini yeye maisha abo. Endwe yo. Ikini shabi si ndwa. Donge musika. Awele atrahaya marunga na ayo. Ama angawa kabili tuwe tute. Nariyo ya kandibini ya nimu watu. Alakini. Na vili wibu watu wabe runga. Kushingo kwa unawote. Au ndi mukati.
1: Abasika baka nabu kira wabikalo. Ambu mwona nabu takulebe. Naho uwenga atrahaya.
5: Ini abu atichi.
1: Ini aburo aburo yake ndalungana na nangu tuyo mwana yofashi na huwenge ndalungana au.
5: Ahe. Nariyo chikabe na chiti. Kushangwano mundu amelia runga ya mabia nenduwe kanisha kabisha ya kwa lutara. Ni wambo pakesi kwa mwoshobaraze. Pakesi kwa kubalimwe. Na balimu bebe na bebe baka na abutahie. Omukari wa kwa wabu trako. Wema utukata hayoyu. Na wabu trako
1: utichi. Iberebeti.
5: Ituwa veleshevi usimuli tukari watu tretu. Kwa kutumano kumvizite nechi nechi. Usukiri ilushako omukari oyewa tukari raote oyewa butako. Na iyo malagereka atani menga mbitu hikano mkanisha. Biala bahayi. Mkiri ikano kwa cheka chererunga. Kushangwa mbiche chika ikano kwa cheka. Wewe tukaya andikisha isu luwa kuruchara.
1: Na ureru wawuri mukatekista. Wawuri mukatekista. Tui vire kuchoba mesa vanga kutrebetako. Ebere ngebe bekala babete.
5: Nikuwa mbo ngabekaya babete.
1: Yeah.
5: Wakuna na makubra.
1: Nero, njopo shimuri wakatekista, bechikatoliki, munashiki wakami ya tsekato ndawa. Nao mukana tokeri ya nyolaho, muka nyolaho muti.
5: Njopo, kete njiko cha chino. Njopo shimuri kwa cha chino. Elie iko kwa chika, o mshika, ina ya mulu alinya alungano wende mshika. Kenya vare kutoko wundi. Niti every year lava haji. Kika, kushangwa nitube nebene. Kwa hivyo, niwa mbawa, kwa unona luba nzo kumwi. Kushangwa na vili uwa. Mwishika mwene ikanu mwene mwene iku kumwi, mwene ikanu mwumulu wana. Mwene iku mwumulu wana. Na yoka ndi umuyoyo, kusi umuwa mbaraza yabo, mwene tete isa yendua, eyo mwishiko yoka vengwana. Na yoyo banu, wawarimu banu, na wakumite wakumuhi.
1: Baka nari ngoko?
5: Mwaba tamenya. Ori ngoko vilitwe ngoko.
1: Namba baka tekista anasaba mari ngoko we.
5: Mwanga valire ngoko. Mwanga valire kake.
1: Nerubama yabi isa kire. Kute kire na mwari ambene.
5: Kire shanga minya kuhuwe. Mwaka mwune vireka.
1: Mwaba baba temwewe. Mwaba mwishi ambo ameati inuwene.
5: Kire shanga mwira kuhuwe. Kire shanga ndikendwa. Nerakaya ni matere. Nalikuwa mwanyi matereka watini yufu leni nduwa utama kwa kirayu. Ati uwa si changale kani nguye tuika.
1: Asa.
5: Ba chetele.

0: ari njo musiko uyu ngabeta ndalwa basi musi uyo mochana chao neri wa muso he ngorolya swabyo hanwe chobe ni tano morondi asho okuloko ya chibanga kwe shonzoka umadushobe ni tano mumuche no mwane mumure kibere kwa rimuna riyenye meto meto kwa ndira tuemi atsi yihonde yigage kwetu shumanza nene
1: na shombano lesha po kambalumbu wa mochaka
0: kwa sikia kabia nene nipo zaidi wakali asho wa chobe zirile na huendua na mochisomo mwema wabresolo manzalo mutia mwabrebo irana sali yenge tuika
1: ok sali yenge tuika
0: Mama wa solo banze. Mhm. Alonze wa rebura nane chihande bende biri byushimwe burikala si alulonga twika.
1: Namba
0: Namberero bandu bakahandeka mukana poko musalaba uwo bwekwenene. Chomusha kuloga byo kwa hano ye umukatikista. Na azali umukatikista ngali mbala yo ngali yongurumbi anduka bakatikista bushi bana bachisomo chetu abasumbere methodologia.
1: Ai motu kama lebwa mocha laba chetu na nayo yali yibula tu mocha laba chetu. Mama wa mbonne
0: mundu atrahaya mwata yano ko visite. Ndio mvuwa becho bukure. Nikola tulasho banesh yeyo. Izimuti wa mulikala. Ongoko yema sauce mwecho bukure wa kabere amaru lejo mbene
1: okay
0: mwari labo no baraza no moseve nushi ane bakatu lejo batye tu yaje tu kwa kunene mune bwa bandu bakalo murilolo bazone rungane ndo civile yeyo sibiti kana mochisomo ababa runga bikirawo sitonga konda na chisomo kuno mbiye
1: sitonga konda ne civile
0: Abazibule mabaya baba kwa maseve wawe civile ngako ngaba kako mate nyete rengeyo
1: ndipo kwa chisomo ndipo bese vesi ya se se aleta
0: ndio aleta kumene boya ka kwa merere kuni kika rungisha bandu bakabere kabere
1: yabe kabere it is save
0: eh yabo ye civile ni bora basi yere bali amabulu myono sik muji mut so amazi bibula ya kwa rungisha bandu bashonuta nutrano kandi bandu bamuhira rungoya kwawe yoka
1: okay vala
0: no mazi kwa liati
1: aba kasunda bela ngali kata twanga ni manero kwecho twanga ni manero kwecho ne lwanzo Lwanzo e chimbulu. Lwanto senyero mwatse.
2: Sauti.
1: Ya leo.
2: Abazazi be chimbulu. Banemo reklame. Banemo bakarundi aba fiase bakasombola aba koje ba batu bakata hayabo. Abazazi ba batu uswendo mochande chuchiwendo. Ibanisha ba fiase. Watisi ba esiba kwa mana. Watiba kia waka sombolda bazazi ba nababu ba kari.
1: Bala.
2: Kunda handabe umabi tuwene. Bonyo ba unurabu.
1: Bala.
2: Mchinyo chuma chuma nga bangera vate.
1: Abazazi ngo banganaga nisha ba narianzana. Bala. Tutuke ku wasi Alphonse Leo. Dini chiri angoko. Itu gani abarenge abiyo
3: washinjo kwa mbichinwa bo eribwe kwenene abazazi kwenene banamu banamu bua kubaswa rero machanda cha fulani kwanza ngepote mbweno yabere akanywa ambukumbe normal mabalu anapeno esi banata pimeri atahiri chidunge emorongo anonga abaske emorongo banamu rero kwecho
1: na chonga cho chine
3: banamu koreke nyino to kuma preva mai mama yimo munakuire omano mpatro Kuswa na mwe maisha mwa hivi, amukumbisha tahira yonge omwe mete. Nonge bena mukoreke.
1: Na baba marupangu batahira marupangu.
3: Nonge.
1: Na ba mete batahira, na ba mwashombao.
3: E batahira mwashombao. Nonge. Abe bena mukoreka. Tikareka munabwire na runche omwe mwe mbate wanga muloyi. Wanga mutamiri. Tuni takupenda ka vele tu. Kondane article 40. Selo eko de la famille ikalu ewacho yedekumbe ewaenda no musika yowanzire omunyunwe rikare purwaswangenda nongo musika wuji nonge o mashombao nonga takiribwa aniti nyobajene olwanzo sulendo ko shombao olwanzo lutsomana rikare na apana nonge munakwire echereho mbenwa manza musika fulani kumbe ewa mwanza wo ebibaka wachangana byago wanganam aba halese saba kahulukire hiya bas ejande jojo ma ebino binonge bene sitwanga ba nisha
1: emete chine munabwire ko
3: wewe abaloyi bane ronge bana muvina ronge wale yo
1: olubanza urache eche ribulia est ce muloyi tu ni obligatory ka butu muloyi
3: wewe par preve omunalu akabutu munalu ngayo omunyarwanda akabutu munyarwanda ngayo ronge reba bure chere clear
1: leka wasi wana unashoka banalu bakana heka basika bumumuyi eba yababutako abana bo tuni banalu
3: omuti mumuyi mararo yotu woba kena shabya nawo tichikare kadunga kwambo oyu ni muloyi eswana tapi mareya mwere babore kwenene ajicho bazazi banamu nakichangana
1: okay
3: donga bangana bikolojiki
1: amupatro to kaputro mupatro
3: justement kuno omana balo shanga mwere yehre kubore kwenene momona wasitu

0: kunenera mukobera tumwana wanga nakabyaga
1: omwera kabutomwera
0: bo mumureke ngaba buri chikare kino oma nipo cheke shuyo uta uwe omwana abo nonongo omwana omupatro kwangana kwangana amwera
1: a mutsa ndi anetia njemutabule munga bwa chonda kiwasi honorable esko mupatro kabuto mupatro
0: ajuti resist
1: omulo yakabuto muloyi
0: ajuti resist
1: omunalo kabuto munalo
0: ajuti resist
1: omwera kabuto omwera
0: ajuti
1: Tutu tasha sokerebe. Aya toto nani ya Lusasa Armstrong.
0: Ah ni Lusasa.
1: Eh Lusasa yote.
2: Ah selemani.
1: Wamalangiro macho bate ambwa babuti babiri bakaingiro molwanzo lwabani bambo swingira muri akunde beno na beno. Chitolere kutse chi se chitolere.
3: Unashi hanya babuti bakabwa batia. Ibo nalangire obule mabuli mu nyimba iyo.
1: Mm.
3: Ibo ambu vakale vaya omundu vaniko butondekana.
1: Mm.
3: Kundi hanyo nyumba ikaga mu bandu baka tumale salesa.
1: Mm.
3: Sibanga menyambo uyu ni mundu mureve kutse uyu ni ali mu rubalo baba wai.
1: Mm.
3: Kumbi namu namu ahora mu baba.
1: Mm.
3: Naruwa ruwa una bura mu baba mukurukuru ati eko kakai wata.
1: Mm.
3: Nero aba utia ba uto bwange bakalwa ati omwana omundu amabya amabya sakana muria ina mabito rubanza kutsiba bwambu walia ni bibi wasunga enyumba yoshi ya bibi amwa bibi basabasa darwa bwambu omundu amabya sakanera muria na yangana sha uta bibi kundiwe mwana kima yokombande shoshi ko anganimia nonandi pursa yo kumumama
1: kwa nonandi pursa kumumama
3: kundi yakibe nane hakuhi na ishali mubandu kako nerombe no mama kiheke chikwara chaba necho masoko akachuse muongo chenda chikatwa bongolo mwana omwana kanda kalera akibe abibya no bonye na minyati kwesho mundu akana heke chiluna chibisa nerabe bikareka ababuti bana ni babakawate kumbe wa mabia wacho isi wa yasa kanera mulia.
1: Narachunga bulacha chino.
3: Eh.
1: Hapa na betuba tusoshire.
3: Ya.
1: Hapa na betuba tusoshire. Emebere yabo na yetu neme ume.
3: Eh.
1: Nambo oma na wamebia mumbaraka. Dufisi na babu chine mumbaraka.
3: Wamabile bia mumbaraka. Omu kabuta wa mumbaraka.
1: Hmm.
3: Ukaluwa lebia boshi. Banga ya basika banga ya baluana.
1: Hmm.
3: Uwa kana abu toko basika kwa chita chetia.
1: Hmm.
3: Ine musasi atukiro mchizazi chavu.
1: Mwambo aba na betu. Watu
3: subakula kwa mfano.
1: Ye njano mwabwa nende. Ye tumaya baba rekula. Tumaya baba rekula. Aba na betu batu sosira. Wakesha bengo kotu ule.
3: Ebyo tukana kola. Kuna wakisha wakabi kola.
1: Nambu tuo muloi. Tuwa kabutu muloi.
3: Omochi andacho muloi. Si mulibu lwa omu anayukisha bia muloi.
1: Naru kemenyara ruti ngo komukuo uyu muloi kutse mwere na uyu muloi omuloi akemenyara rata
3: omuloi che kwanza sale menyikala aibya kabuwa
1: nambo
3: kabya bihikerero ko bya bali abwa bya ko ibo bwambo uyu ni muloi
1: bangana hingani omwana na kitsiwa cho baba wali akola
3: omwana sibanga muhinga indi bana muhingana nabi kundi baba wa mama kola kitsiwa ukawa hikari amocha anda aba singo kwa baba umwa kule chitibu. Mbuka yu yu akisha ituanga baba wewe. Ishiba tabi Musa ngiri yoko chio baba wakola. Iba mbaba Musa ngiri yako
1: uchi.
3: Nero kumbe tumu maisha. Omubu tema iwati. Koko halia si huwene.
1: Iwaliacho.
3: Nero abalu wanabane na haneva kawa kawa mbu. Nabia nga alenge kania. Endambia brelava.
1: Ndwangana nisha mwale wa huyo mulwa na murebe. Nero mulwa na mwenye shetu ndekani. Mwale wa huni akesha kubure tiche.
3: Shanga ni mwale. Indina ituri akabi na vire sunga onde. Enyumba. Sibu ambu omoseka. Na mamuani anti. Omosi muwene. Nero na mabu ati.
1: Shani shesha
3: tra. Manira ho. Kamu ukangana utibo. Ni uki sombola.
1: Okay.
3: Ukamu kangana isho njeribiri.
1: Amabe sombola.
3: Ukauti uende lakini ya viangashahu luke nyuma esi washabu ha.
1: Ok. Donasiana demai.